0: 그당 메시지 상다시네 아세 당신의 바지부 드츠부 다시네 아세 트리트먼 아기아우 당지 오다 정람이 나남 다시 아가즈즈 다시 그자 드츠부 다 니름 사답네
1: 강남 블라서 너네 오당 나 approach 시드자 다시 마마지 오당 인스타그램 핸들 노어지 오당 나 radio 앙아름든 shares 농반르 교당도 이번 농적이 오당 물람물라 share 시드자 안농주 오당 나이니나 인스타그램 핸들 미스라 페이스북 핸들 등자 아시농 강아 블라자
0: 페이스북 농지 그드는 full name 아른봉라 자미르 나리즈 sir 인스타그램 농지 username 다시나 username 지 아른봉 달리
1: kana player radio angar de miaji angashira ladan dong de bradap nong lai udang nunogi nangdak pa ma ji lai tiari ja ka tatsa ano kadang tungdi pang ka ji naya cancer patient anup alor misra parkinanger misra madam sirdum danga kiji du du ba ka tsine
0: cancer patient anup alor dum dang ji ni shin ba ji how cancer putet ba ji family members dang nongang effect kanga aserna more than the patient nunokwa shisa bulu kro tulu le aser nunoki onok cancer patient an anapalo ba ji onok nama kanga temiem tulu aser oda english service to man a service to god da shena da jin cancer patient yari ba ji na itsung ram yari ama da ni shine aser cancer patient nam dangji pela liang da shi zi ba ji dong di bang sa ga bar nok shi za blue crate lam sa dab zi ba ji dong di bang na da ji da asno ki ga positive positive liang da chung ana sa za da shi ba yum ya ga le sa ga na shi za blue crate ge ji le ni a ji sa sa dam zi di da shi zi ba ji dong di bang da ni shi ne
1: shi da ka a shi dong na ya ina experiences nungi na timdamalidang masira ibaba state kanungjalidang jinaya odang ne kulukya kiji pilma aru masira naya odang kinungar mitam surdam jingwar na kubaba dashika encouragement feel salyasa
0: mitamara sir kibong asir atyanudam masira arukupurmi banok maba aiga lyunga ajaktukse kaden sar sadam ziba ajurdup ziba arurang kha banla lesa sir ibama bangnong matamer to me cousin phone sam sir message sa asang ji ni imalaya matamer ta chung lesa na ni parno matamer nang demi angu zbaya da ni a kjin ya ka lesa sir ni cancer kokta ter ni parno mi pa guma mi mai ari zda bilama sa lesa
1: sira odang na iba cancer agi tungwa idang jodang nemulungjang nongji odang kichi agi sa chimbia lesna odang aja na idang if you're willing odang asnok tan chairs no khanga blaza
0: oda mamang de tsga ni oda ke tipilam ba no nia asizali za da kjam pilam saga ni achung sar da nang da da tamang ga les da zungrami tamang ga ga za les ba ji da ni miem la ba ga les saga zungrami yama ji as nok tan jum ber ji na tamang tu lu ga ngwa nang ni gok za cancer ya ni survive si za da nang pilam ma les
1: kanam pla ji ba ji anga shor no kang tu pla ba na ba positivity ji asa da ano anga shi ba gi nai azia khanga mi mer anong chi odang nai mulung ra na zin dang ja tra odang radio angar dem dem sa dap nong khabla za
0: ha ni az sir shuru ji kha mi ma ka ka no az ana le sir uza pung le sir ang wa fish tank aquarium ka nong yo le sir ni az ana ji tenungji kha chairo aser ka james dalier de nabung la ji da tilala medium size ka smart smart analy
1: ya kangana bulara asano tangbo ne tamang ya kanga chunga kama arugo daji naya uda na azngali ba mapangnung kichi sai ya kar misra tichang raba dam kar limsa shinung kanga bulaz ano ibadin kalami ne taru jinakla kichi lier ajia udang limsa dapnung kanga chungzi
0: ni tang cancer kokta ter ni zarmia ga zaba mabang nong le asir iba mabang nong ji ni azuk

0: 아세 나로드 명로아요커 아세 가드닝 아니 강아장아 다세 키친 가든 노니 다 티티 성람 필름 듣다블라 그냥 온수 즈듬 아인바지 오다 성람이 니야 아인닥즈바 야마 아인닥즈 안나발루다 티티 레슨 와 니 가드닝 제세
1: Kana black ni sungar demi ne dang ni shishi lim ba sin nunga odang ne dang beats aser earrings nunga yuk pai na Instagram handle ji ash nunga atung za
0: ngina Instagram handle ji ja ta lang sa ga ni shi di stones planets and earrings da lir
1: odang iba ji nai tin nang ji odang aga zi ba se odang iba noja minin ka li zi
0: tin nang ji ni aga zi aser ni da ja ni sung ni search asinang earrings da zulua search asinang aru zibaga da ka agatsin nalya si da sir ni yangba tam beads tam ji round round asir stones tam lir da zwa jagi da stones da sir planets nungar amisga da filmma ga ni da stones planets and earrings ya gzalyas
1: kanan creative ka asa no dang ni nang gardening nung je odang your favorite plant jigi jas is nai kuba tichangra baagi tsinne sumbungar na iba jash nunga odang kanga chungza
0: cha gardening nungji ni ai ka garden sa rogo sa ga ni tomato color type ai ga ai ga in baji kanga changa duma iba ji kinang favorite ka as zaliza
1: kanga nang blara odang aji onoktane inge aro dangji ni nang nature jingwe ni nang character jingwe onoka kanga nang tumwa zangwe na ya odang iba ma sa after being through so much na ya ku ma sir iba dashia odang positive sa lidat tsba inang tensa ka de aro odang aja onoktang ashnu aja kanga nang blaza
0: positive attitude ji ni pilam no kinang family nang support ya liza da pilam ra sir Dandora sedang nungi isu dan relationship ka lia ain ba nisong ka lier da iba tamang jag ya ni penla li da ter li za da bilamer ni aser shiruru aliba ya da asuno mental health adama kanga da jong da ji ni shiruru ay ka lier aser panok an palo dang ji ni kanga penla lier
1: kanam plar oda tadum nong naya oda radio angar dum den yashiner da sba lira odang lam sadup nong kha tu mo chang oza
0: ni shin ba ji asnok mim je da kam nong den sa tia achak achanga aru je anong ji ge ji cha ju je asnok ki sangram da jinokra achak ji ta kok zlier da ni radio angar dum achak den lam sadup ne
1: Asnuki sinsak samyang ya tumer manani miss aren lai mapang akatsa shilam akiba sushi kanga blar
2: Asnuki muguk chung 360 snu ang shugo chang ibamabang sisters melody panugnungi kanadabang ashitu nearer to god tanabubakan flower in the rain asnuki idam kandamya panugnungi kakan gada angade

dhukho asambulis jarwa ge, yangi miyo ngaw dang je, andakor na mumu nwa dhukwa ge, tasang je, tasalam bo army kim labok. Army kim labok ge dang, mwa dang bu wacha wacha, tuli kim da dang acha. Aji liyo ngaw rang, asanok naka health district, tahay liwa mwa nung, tanda sang administration nung iba, kitiri ji maha yuara, saka agi dang je, asam, andar nungal dang je, area 7 dan dhar galiha. Administration asra army oda gichisana yare aje idanje idam mabangnong ji mok chongyano district magam idim tahang lesa aju da lia lia lia game do tanoga underground abu ba do army game nong ji rishigang sir imdak women society msa bolandra bu ba do ji rishigang sir da ni sungai ga Tuli kem nangje, army kem nangje, asambulis kem nangje tapatako. Istit ya ngorgalan, area 72 maham ay 1967 da siyali. 1968 nang circle officer, tahar gaaro, yoko administration na jitan nukpalya sa aja. Iba ano ko nang jagi ay, public to alir, asar pilpiliti nangin ya karduma, alir, police office alabok, ta alabok ako nangje, Public ayang jangar handap pato, idam doa roge. Ano business wala doa aru, tong tibang ka iba lima, nangi sung lok ya ka leh si lok business ji, idang si tenak. Ta serbu ni sung dam dan lia lia tokan la buka, hitil la buka, ta liung ko nang ji, joko daun komudi. Ta ser kicha aprobo maka 1968 ta si ji daun komudi ta ser aru. 1968 다시 다운 공무디 다하라 아루바 도노 컨티뉴션우다 몽베름 돔블레네 사가 애미니스트레이션 도기 기자 다운지 로그나이즈 마스 디벨롭먼트 기자 말레 거버먼트 야르바 다 기자 말레 우다 퍼블릭 비인당 김웅 로보카 아임 로보카 다 리웅 오당 아루고 뜬덕 아루고자 강아중 가지고 에스타블리시 하금 에마지 뜬덕 아오바 모노 Kijisana tinsis chichuko business age, ta waga sakar nungi development ji kijak makadzir, ta ji kiong kiong nung, nisung tami tunglong tatpa agi kiong ji labuwa, lamang ji labuwa, nisung tami ali kutang agi jambola agi toa lamang tu labuwa ta koloni ji kumyungo. Unok arurgalan, kampung utro kalir 1980 nung, etok taun komedi ta recognition ti la ga tu anong ji idang ji jugo civil steel leaders co do ao ecr a ji har civil steel ta ro ba mon ng etok taun komedi ta ko iba mo ba no ti bi mel ya jugo establish ha ka ga jung ao anong ji bi mel construction ya ka ga jung ao business wala do ai ga ro indian ng ya ta ga brain mar ta ta no ki a ba mo ba no ji Karamene, itok taun kumudi doa kacir, yang ji mwadong huwa, iba rong nung jin, German ji, nisong kalia sarfu, yi sikita her, iba itok taun kumudi jenna. Saka kamisi kalia galan, election na janga, unok bangadat adok, kiong kiong nung ji. Dasar 90 kama, han hasir 90 kama, itok taun kumudi jenna. Iba itok taun kumudi jenna ka, ai 90 kum jugo ibo ma wonong ji ni german ha dum development ke ji sana ji government dang mi sir ha pu sa jang da uno nom ji ma ga zhe to li da na dum ji sa ga ji gun du bur dum do im dak im tong nang ler dum do tong di bang ha kang tong rang gong area nang im di ba na ta na no bur dum do ai ga han wor ji business as a brahmin ge jung iba dum ga nang ji ali ma da jung ali ba ja ge im dak le ya ta han so ba ji lo mang da lang na nang ji Rangong o kantong na jie nabu hanuka. Takam na jie, ano, nabu ji tizimba kamawa ge, itok taun ko mudi nung jage, joko 2005 tashi nung ko taun konsul ya kasut. Taun konsul ya kam tashi nung jibu joko unu ka tayin na kumar ya nung jie, ay election amat nung jie mayin zara hara kasa li tang, government ni muni ka kasut ji, ya iwa rong nung jie senior citizen ka ama, first, Itok taun kumudinungji, kaman ni muni ji ayi. Aji ke taun administration, dan nakwa ji taun pak ji aji.

niyakalja lamangjita chungu agam idang jinna ADCR ro Forest Department do ranger ga ge dangali ba dai ba ta continue order Beaver Mill e area to mukan nang aliba aliya romirs adama Beaver Mill to nang kam nap nagali ni aliya li zo yangji chugo bombo plantation na tan ta ibang ma jawa sanga dema ga 1996 nong Beaver Mill ji running haliba oda asalo current power electricity bramale asa asam nong ekes abun su chim bi Beaver Mill adma ta nong dispose de ria jang asum gram ne ja momolo ta ja ja idak ja an da yo ta se wo asano technical moderator je industry nong jini hongda jung wai gamane India nong yar parok je ayang yar rang asi parok ja gi asano koda sur survive pa awzu da wa nok ji dong nong je India nong technical moderator jum da gi maro sa ban ko da just ayang so anomaji ida san da jung ti da jung ong or ib anomaji dang ar rang je Nagaland government ya gi chungwa tum nong ma ga so Nagaland government azer Hindustan Beaver Corporation iba train binger agreement ji beaver mill ya iba mai 13 person Nagaland ni aja yang so tanung ba person ji Hindustan Beaver Corporation iba dang ji train binger raja 13 person nong ji ki cha ga ta sa mulla room withdrawals power supply communication room withdrawals avin zo adma asher water supply ta iba ji Nagaland government ni agreement ji iba ji yang lo yama ji ta sra ru ba ji jogo Nagaland government ni road in communication do program ga zo room withdrawals ha ana mada nong ji bo yimdang dama ga nong ja ge bo wanok pol swing bang chen na dang ji room withdrawals ja ga zo zal les ha ta lang nong ba na zo to ga ma ne ge shin ma ga ta na wa nong karen ma ga zo light program ma ga zo zu ja bra ga zo ibadan ji gol me Nagaland government ni Hindustan Beaver Corporation ni nong dak ba aja hanu ki momu ta ma bai ga le officially idam ji bra ma ga zo guidance bra ma ga zo ta so ba ja ke beaver mill ji pe la lo sanga aju da bila ro ga no bodum bo nalish bo ai ga mo industries so lan ji business so ajin sanga dol dol bila ra aju jo segment le o asang ya no ba ji ki ji go da ra mo da development ti ama ga ga ji nagali ma nong emile shi ba doctor ji minister ba ya ni emile pers a do khang ji da na bi ga su di si minister ang ya mra emile our one of young terra to yok tan ba ja ge im ya ge only manung azu garu zu ha lamang ga jak lan dang da ba li ba asam dan masamang la mon lan ko he ma tuin sang lan a jak lan ni u dat ba ji township rong nong tu liya ga communication ta jong di ba ji saga karam ni i ba ji su gi yam ni ta na wa nong yang ya lu im zu ba ji chiro jem bandang e dan nagar kai sa na dok ba ali bra garang bra le saga karam ne alu im ba zu zu horigal ji zu zu tongulung a ge ja ingari sha su ba ji kanda ra ge seminar ga zu zu au zu ma ba ma ne a se ali gi bor jem da ge nu ale dun dong no ba rok to ingari sha ba ji u wa gi ingari sha sa ri ma ba ge ingari sha mas ta di shi sa ga shi di kecha agya dear mungwe yangye sungudne ase bamwel zne ano khuzu zne sungya agara we ya zne kechi sana ano mungu idam aja kya kanga jung ma to kor saka market ji konga ka market agazu ba je department kala male bamwel bo market le company bun rawa je igre dear ra jang Sungu Victor na asam le yenge. Oda company din naul ja ji da ba ja. Normally oda ngu da in de kya problem le. Saga agar agor da ba. Iba ya zum ar nam to mini tractor jo ba no ge muni buli he. Jinjang re da jak ji ba no ge ha ji. Anu ji

Final Market, mas a International Market tin aso nok je madam dang zo ba ni mo wa ni pom bai nang nok lang nang ay kunong yang ibu sa dera aso nok je su su iba ji ngud zahaba ni sung je lan wa han hor ta jong wan wa to mo ne ta problem je dum je le tim di ba je ra bra ro ra bra ka sa janga agency le zum ba yang ye han nok na ga nang agency ji ma le anong ji zum ba ji bin bi ta ra alu mer ji bin bi ta wo ji ba bi loi nong ye mer bi ayo ji ba nok ji ka nga bo ta sa ji ma le ji ta ga dum ya im ba m sa dum rang dum ya im ba nong ji ki vor ji a jang ko sa employer ni example ga si de ni ra bo ro ti ga le yang ji ni sung ga sum employer ni ba nong a jang ko ni a jang ko ha ko za ma nong ji bo employer ai so kle mon ta ma le se nong ong zo ba mu ji ai ma ji ho mu mu ji ai ma ji ta iba ja anu ta nga da di sa ge ko fi ma tsun tsu ba ha ri ri ya ji ga dang po ti sha la ji sa ya ji ing ga ri sha ma liang do ta iba tim tim ji to li nong ji anong ji aso nok jo go employment dong ngo zma ji computer jung ya ge ji ha na nong ja ge ya electronic nong ja ge ya mim ji mo su su ji bo ma tok sa nong ji ali nong ya ga tok sa nong ali ji ja san do ra government is not worried. Young Yali Purale, I eat the bread, Nashi Mutuzu, Nabung Mutuzu, Mazarwanak Mutuzu, Kanajaka Brother. So, Iba the Maji Bissility Brahma. Kiji Maja educated and played them. Me Baji Tunak Savaji government English, the Maji Musayo. Died them Dim Dimji, Alimanong. Ye Tulinungji, Ajil Worjimbeer, Saka, Aulimanong. Chakata jungwe ga noi ba kasa jin le ji iskop tu lu ba nang nagale na jungwa jin bi di da nang ajim nang dagar asun ha hab nang ji ge jin bi za di shi za ge tan nam nang industry mlab da tsu a potel re na communication han ge chana ji potel re na lab ko ba nang tu lu da gar dam she no ka tak pr le ta shi gar inak ta tsu ba nang em do ge tu lya ma ma bang wa What the Yumlan, so double Lando, Idam London Nundo, Tulu Ragar, me and Besa Hanumbo, Oli Maya, Azagarua, Tuxungun Sunga, Tumbrangazan Lima, Amdova. Saga, Nita di Milimer, Nicolisha and Dimovernado, Dimover Adam Bama Wanungje, Iba my Dimoveria development, ya negotiate a warbola, Tulivu Giva, Ta Milimer, Nitolino Sitola. Tang Yang of Warno. Udah mudah macam ni, punuk je macam ni. Kau tak nang tenung bolu, apa ada mabu mahar? Ha, di mabu ngali di laga mabu apa mahar? Terus terus je je aja. Awli ma, awal boredom. Kau dah her ni aja ngah huya pakai tak cah employment generate ha, lanurum jinia langgah bu. Udah orang senyap ke, cuma ni mahu orang senyap ke. Awli ma, kau nang kiji tak jung diwa atau kerja je, orang tuliang mahano je. Yang je baik. Sen sumbong takja, iba atok pa jage employment atok takja. Dasar mula awli maji azgar uli magamza. Saka takar tulur demi, pirong sen jazur, tawon dong, asur sedi nungwagi lia liba jage, asunok lanur demat maji ayatai dia iyo Tana wanong tulia cibu, angu cibu adem magangadang tung dibang. Asur yang yatok pa ya. Nakali mah cuma berusaha yang ia buat sengai kan? Asal yang je, aji inyak sebab aji alih keyboard rumje, awak seng keyboard rumje, alu yang timba, tanpa apa, tahu nong cuma teruk timba, tahu nong program ni itu macam aje project balaga labur, sengsen balaga dage, itu dia aja ayang tu nong bu, asiko, muzi tu mang bener bener bu, angu, tapi tak apa bangu. Ya asunok nagali ma iba market ya control hatat sal. Saka kamu legal nunga pishiri ikutik inam ya kangatang neglect apa kagam tak sal nagali kamu ni. Saka buatin sal dia cipta ter caka kar nung caka aja kan nung kuzu iya nung aja dah tu alima kata angu kuwa nung ainer mainer mama tadi tapi yang tu bu yang lalu berangji subsidi agi tu ba. Iba mentaliti yang sama tak sih.

0: Asanagi tamiyoktap ka natin ba nga siyo ko? Mana ni, tang mapang nung marlamba ayura dyan nga aloy marami matita sir Rajamali tsadam unak lamsada pa nga siya. Ibaya Akashwani Mugokchong.
1: Alui Murtami, Madada Asir Rajama Ali Tidam, Asanok Mokchon District Kapok, Block D Adama, Taruba Hapta, Budbara Anagudashi, Tsingsamubung, Tinesambungtse, Asir Gisashiru Anabalutse, Yemedam, Yamayashir, Taruba Ida,

0: Parnuki gam ka nung alu ka ayimba nungji awun suzi melendba gam tsungda nungji asamban bazaban dashi yogar dashi.
1: Asno kibu arina gam nung anabanang yoga jir. Saka parnukbu kuma sir gam tsungda nungji asamban bazaban dashi melendba yogar. Ipay nangji ka arshidak ziner.
0: Parnuki ashibaji yamayadi hi. Alu da sindu jia rungdukura kilandu. Merktatsu asir mizung buba nong parnuki na fifari marchi da nong kopi do tapwa na dashi yogar jilya de chang do nurse nong yogwa da zi asi ba ji ta tam zi tam sa gam dang at zi da da ali do line line ren ma atar iba nong ji ta mi ngwa o zi asi ba ji mi jon da shi nong ji aki zi ga ji zi asir da yogwa ayok zi Asir anu kopi do aji tenzak zi liya, mi ida nung mendi do zeng yungao zi. Mendi do aku sida da si nung aji zi, iba silen aku sida nung do anu gular. Idam ji jagapala la limsar yok zi. Asir gular do da ji zi dam saliba mabang nung anu oktober ida nung ji alu motor yok zi. Da, gam tsana nung ji alu ka nung, Aung suzi melen deba jia ayok dangji, gem gaji si demra lir. Asir panukia shibaji ali mula, ke jamam shir da siya.
1: Sira, panuk gem tsengta nung aung suzi yamaji, jangra dema duka zine deba ji, panuk danga jirasi, masira kum ayokar. Asir ayok basin, da jangzikji, ken zine panungji, kum asa ali zikarna.
0: Aji gangasa dung diban ganaya sengtangogo, panukia shibaji, Kari lemang talang, dun sang dong dong nga panuk sasa bener awun seji kanyungi da mawak zi. Saka panuk yem dong nga kari dulu arur, asir awun suzi demji panuki jaka kanong pen tenadar. Oda jinjang ji tira talang ba, hol si lagi panuki alizagar bener wa ayuk zi. Masira si zika intuk zi badang. Saka panuki asibaji, kan si zinong awun suzi ayuk baji, La kasir mirjang tenamsi arura dasi. Uda panukia shibaji shidakta unukia reprangga arugo.
1: Sira kansizan nongsen paika alizikted paji. Fifarida kupi kisangtang yukpa jakidang asi. Ano aunsizi karbo yukar asi miyukar.
0: Edamji yamaya dihe. Fifari march ida nongdu kupi kisangtang masi. Saka jaka balala limsar. Kero dama mande mendi bengana merse mapo zengi golar. Odang mezon season itum ajakji jaka lemsar yokwa liyasa. Asi itum ajakji ayok nungbo odang kan zine nung laka sir mi tennamji bo ayong ayongwa aru zamay unukia ngugu no. Asi baden jaka kar nungbo marchi da nung yokwa Milis na jenjang. Asra no menjang. Jenjang jibo jugu zikji gang ajunga duga liyasi. Asriba ji julay nungbo ruzga ajizi daasi. Asir alu aliji ganga misadam. Lungrandang. Saga panuk ji ganga damrang. Bintanga gaja nindaga mabaji inyakba ngugu.
1: Alu gulay nungarji ibaji panuk dang ajir asi. Kumasai ayukar, ibaji ken ras asidak ziner.
0: Aluji panuki tapuana amshiba ngugu. Kaji tegabdu terra demeram sinzi, asir delungja yamaji terra demeram. Panuki asibaji, ipa aluji kana special. Tajiza tajungba, asir jinjanga ibaji tasakba. Tanabuba aluji, asinuki tang tukwanung aliajiba. Alu senzi, oda dira sabukur aji nung demisung senzi. Asri baji jenjanga dira da chenpa daasi. Asri ponuki alu ayukpa yimyaji. Giji serto uzuka mayukurago ya. Saga din yadang takzuka yukur. Din galungji alu dulubu giji bungu chuk daasidang ayer. Asri baji din nung nuklang asimser dendam nungi nuklang bizi daasi aki yukwa liyasi. Tadazi geji ganong sen dendam nungi dendamir bongo dasi adukura guaji. Asirano gangada junggaji. Parlugi zi sindaba aluji disisi. Asir mokuzga malur dasi.

0: Sir da ji zi ji gang a da nang a sir da zhong lia si.
1: Ai ya hao na. A sinu ki du kan nong a lia ji ba a lu ya bu. Hap da ka cung ta nong bu mu gu zi ka lua du gar. Sir a pan u gin tang a lu ji bu gang a sa zhong ra li za. A nu gu lar ja gu ma sa zi na yu gar na.
0: A nu gu lar ji pan u ki gam nong an na ban zi na. Pi far I nong kan yu gar. A sir ba ji bu ta kap du lan nu a si tang a ki zi ka a jie. Asir de chang lanu do sadada ajir rashi. Saka aga sida nung yokpa gular jibo tashi kamarang tapzaga ayokza. Asiba ayokpa yumyaja dendang madada takzaga ayokar.
1: Ano parnuk alumangji atang asir linden. Asir aliji kuma. Asir parnuk ya alo inyakpa yumyaja kumar karshi takziner.
0: Aya ajina asin ni madambo kan ni madamdang zimago. Asa nukya bu alwa imzi li sa damadam atang long ran kangabu mali. Asa nukya ang panuk tang nungi annepen nagya tali da chungba inyak da ziba sir nung. Asa nukya kang ngasa azamasan nipur damdang da pilamarugo. Kajiba da sira parli ma jibo long ran dang alida sa dam din lagadang amali. Saka panuki kang amarangayakar karilamang mali da tsang agitang jaja ziba. Ano aon sa tsa chunga ji ko nung dang inukwar tuko laka gitang yem dunga pener atok tsiba. Asir arjia mabang si tak nung dan lirdam ji marura. Shizi gadang ao tsiba da tia ji gangadang dambi yem tsi tkabok chanjang. Saga parnuki tumulong atchima mali dang asin zisina alo mabaji marang tabang yakmaji nguwa arugune. Asir ano. Panok lu aliji asinok tang kecha pala ka bumasa ko. Asin di manong nga dukpa maydang panok. Lu nung ji alias. Uda ka ji sar na ji liya ka merang ayak patak. Alam ba kecha mali aja?
1: Panok I alo ayin pa ji. Kam katang yemmer tukzir asin. Kam ku isa ayemmer. Asir mitzi jang kung nung isa angwar na.
0: Panok I alo ayin pa ji. Kam katang yemmer mitukzir. Saka panok I asi pa ji. Alo kan jizika ayinba nungji gam pungu dashi yimmerang tukzir dashi. Gam pungu ji gam siya gam nung awan suzi dabu balala miyokdaba ayinba ji ali mol nungra kecha mamshir dashi yogo. Ano parnuki amshiba mizzi jangji parnuki abintanir saka tungdi bangsa dimabar nunga alir. Ano kan gambo japan furi nungya akir dashi ya. Yamaji panok alo ayimba inyakem asir mitzi amshiba ajanga da jangzakji arur sidi da asunukya pilamradi.
1: Hao, shidagana. Uda natang chimbia aru dangji. Nya kangadang da jangzak tulu ngogo. Ano, nai datamsa radio a nga lirdang tayongzakba kar shidak ziner.
0: Uda anadang chimbia aru dangji diimba nga zaga rogo. Saka idam miyabu kangadong dibanga sinong kar shidi. Bi dinsang lenjibo alwayimzi adamaji alimaji kangabumasadamago longrandang saka parnuki anipalambayindangji kecha masasar mapilamar mapa tasak tamala kecha mali azimizimisi dayin danura kecha tabila mali marirangayakdabar awansuzi gamnong asimban bazibindashi zinadada ayukziba karilambangdasadam mali Mabaji kang ada malabu masago. Saka panuki merlanga takuk sa acuro ka aram saka inyakar. Asir panuk chang rada maliba ngugo. Siti sara asli mayabu alwayimzi alumang sa tamsa tamalir. London dulo ba panuk tanjibu asinuk yang anabin asimin nagya dali inyak ziba sir nung. Alo dasi asinuk bo kariyaru na tayuk sa kang ada malah. Saka asinok tamakok dulu dibaji azmasin. Tangari za sindapadang aliyah ayong ngayong ajinir. Merlanga asin zizina minyaknir. Asinok alishi takam liya awzi. Jiyongzi apan susyadama merlanga inyakira mepuridang asir. Saka takam nung azmasin lira. Pa zungdangji mapa temelaja tasakakamir. Anongji joko asinokwa. Azimisimba tanilaya indukwer, merlanga inyaka, bisasa zisindita jiajimba, 이빠자기 롱슨 마가 라보

Asnagi angkamiu sinong tanas ang ganad ng bangas daki manani tiyaku minad liar bungonong telinungi linagusang hindi aser English ng yung bangas ito aser ipaslan tuku aku minad liar bungonong manani telinungi spotlight sundong yung bangas ito ipaya akashwani magugchong.